fra for me no be by the channel. Amu tia musia hu ya mobo David ba. Na yesu bi sa won sa. Moji ni sa metu mi aye wehi. Amu bua ne se hani o wure. Ya jiji o se ube tu mi aye. E na yesu tini ni sa. Odi ka wane ni chira won sa. Sani amu jidi

0: juma na yesu yo sencheni a na yo
1: onyankopon eye ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standede de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rechemo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei amo bua ne se ha ni owure

Ada fudu mre mi ano hanya dije wo bi asinti na ye refu kura sa ye wani da suwa bi wo Jesus. Ene ki emi pesa mi she wo kura sa ko suwa fa wo tu Jesus suno no no veye. Hallelujah.

ni ho mama wa ba mu ho it is fire seed of victory e ku ni pie ba ka wo dia e wi ai sin kete ka to bi ha sa ma ne sa ma me fa